0: Uni machia is mwebi arabe buaw. Na wa didi na tam. Uni ni mdiye. Uni mdiye sani wama nube chai.
1: Yes.
0: Obi wa ye sofo. O ti asura neko. O ye wea na ye say. O nini mdiye wa mini suna wa tinimo. Ti mini suna wa tinde biya neko. Mm. Nemi kasachi o nye.

0: no
1: amen
0: wo sɛne ebe du ba bi besu sa wo besu wo na wo talkers wo na wo efie ebe du ba bi ohwa ka ba kupo nya na watrem wo na wo kas bebre wo fie me si wan hwe wo chance ye na wan kai wo bofo ye e wo mra wo ahode e wo mra wo sikai e wo mra wo nyonyame e wo mra wo posi se wan hwe de ye ebe du ba bi sa posu na mana mo fresh reo ko posu entra ho forever
1: yes
0: yen na yo gana ha ye hu bi ebini ma ba e ma post on wo post fa ba sa post na free won sa ebi foforo so abeden abenye post no mo so mon kai se sa post no entra ho forever bidu ba bi free mo sa ya benye bi ase bibi
1: yes
0: fa ye bibi
1: yes
0: wa bla bo pa
1: yes
0: shenkrofo
1: yes
0: manoni bi mani bindi na hunu mo bo na mani osun mani sere wa sheni ya ebidu ebube sun
1: yes
0: and now when your chance no for chance ni create bibi to hey for chance ni create bibi to wa for sa chance na create bibi anto wa ebedu ba bi ka o person ka sa chance na mu kota embra na for create sun na nya udnya bia o
1: kachi
0: kachi na me ne o kasa o pa di matem na nya me kai wa fa ni na o be fa no 20 years time nyamika tira unese kre sibibiba unsema kai ubofono se wanti

0: sale be ma no bebre be reject no me ne ukasa wo so yoba me fa osika hwe be ma me ka chira wo me fa osika hwe be ma en ka se wo bo be ma bi ho ka e di na ko school no owi a wawale no owi o be jaw o si be sia ne classmate o ye oye graduate o be jaw
1: ei papa na ne ukasa
0: o be jaw o be jaw wo shaba bodam o commenta hospital pantanum ni ade a

0: Yesu din mo.
1: Shase ne da Yesu Kristo asema me.
0: Awurade da wase and rain so ade kase. No sem pa awurade na mo akwa so ade abre and na. Awurade so no okwan no kwan no obi.